kuluma nazo amele hoy baba mdzakama mkhizi inkosi aniyona umxosheni induna niyona ndingena khona emansomini wadla mtakangumkayizwane ubaba ongizalayo uyazizwa iintombi zami ithini madoda